0: Hindi na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: DZXO
3: 11
2: double 8.

0: Masakit ang ulo ko.
1: Red may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biojessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biojessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biojessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: masakit ang ulo ko.
1: Red, may work pa. Ibai-Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Bai-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bai-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bai-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Good, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Kahit itanong mo sa doktor.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: Double one double eight.
0: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. Psalms 103, 1-5.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: sa taas na presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam mo ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel Light, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya.

0: road safety tips. Laging magsuot ng helmet, sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko, sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpas sa mga siklista, maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ang pagpapatakbo na higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective colors sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala mula sa Big Sound FM at 1188 DCXOAM.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media nang tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Crime Prevention Tips. Iwasan ang paglabas sa bahay lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ang ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

0: KZXO
1: Doble 1
0: Doble 8
2: Tips para makaiwas sa scam sa online transaction. Maging mausisa bago magtiwala. Alamin ang background o record ng katransaksyon. Rehistro sa SEC o permit mula sa lokal na pamahalaan. Huwag pipirma o magbabayad ng walang kaukulang dokumento. Kung makipagkikita, siguraduhin sa isang ligtas na lugar at may kasama bilang saksi. Mas mainam na may resibo o dokumentado ang pagbabayad. Mas mainam na may kontrata bilang ebidensya. Huwag agad maniniwala sa mga napakalaking kita sa maiksing panahon o napakamurang produkto o serbisyo. Kumonsulta sa mga kilalang eksperto. At huwag magtiwala agad sa mga magagandang online comments o reviews.
0: DZXO
1: Double 1 Double 8
3: Double 1 Double 8
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: Doble 1
0: Doble 8

0: WZXO
1: doble uno
0: doble ocho.

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: Double 1 Double 8
0: Double 1 Double 8

0: DZXO.
1: Double one, double eight.
0: DZXO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.

0: 1-1-8-8 DZXO. DZXO.
1: Doble 1
0: Doble 8

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan, at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan, at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: doble 8.
1: Kailangan maging mapusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilove quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ng Unilove sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilove. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilove ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilove para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilove quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilove quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilove, bumisita sa www.unilove.com.ph/products to know more.
0: DZXO Doble 1 Doble 8.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng 2 araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S contra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: Double 1, double 8.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Creatine work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba,
1: maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigaw,

proud to be a founding member of KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kayo'y nakikinig kay David Ryan.

0: Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Thursday, May 21, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Supreme Court tinanggihan ang hiling ni Bato na harangin ang ICC warrant of arrest. Francis Escudero muling naharap sa imbestigasyon ng COMELEC. 43 lugar sa Pilipinas posibleng umabot sa danger heat index. Senador Bam Aquino dapat tumakbo sa 2028 kung hindi kakandidato si Lenny Robredo sa pagkapangulo.
2: Ay, iba pa ang mga headlines. Paninigarilyo sa Pilipinas, mas naiuugnay na sa kahirapan ayon sa datos. Cayetano kinwestiyon si Ontiveros sa parang walang nangyari na pahayag. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin kung ano ang kinalaman ng dayami galing sa palayan sa mga palusot na ginagamit sa mga argumento o yung tinatawag na strawman fallacy.
1: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Thursday, tinanggihan ng Korte Suprema ang kahilingan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maglabas ito ng TRO o Temporary Restraining Order para pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Si de la Rosa ay dating hepe ng Philippine National Police o PNP nung kasagsagan ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Kasama siya sa inimbestigahan ng ICC kaugnay ng umano ay crimes against humanity dahil sa libu-libong napas lang na mga suspect at nadamay na inosenteng sibilyan sa anti-drug campaign. Ayon sa mga ulat, bumoto ang Korte Suprema ng 9-5-1 para ibasura ang kanyang petisyon. Ang ibig sabihin, walang agarang proteksyon laban sa posibleng pag-aresto kung may patutupad ang warrant sa pamamagitan ng Interpol at ng mga lokal na otoridad.
2: Samantalang muling iniimbisigahan ng Commission on Elections o COMELEC si Senator Cheese Escudero kaugnay ng kontrobersyal na campaign donation noong 2022 elections. Nakaugnay ito sa 30 million pesos na donasyon mula sa isang kontraktor na may negosyo at proyekto sa gobyerno. Nauna nang sinabi ng COMELEC na walang paglabag dahil magkaibang legal entity umano ang kontraktor at ang kanyang kumpanya. Pero ngayon muling nabuhay ang usapin matapos tanggapin ng Korte Suprema ang petisyon para repasuhin ang naging desisyon ng COMELEC. Ayon sa ilang election lawyers, mahalagang malinaw ang ruling dahil maaring maging precedent ito sa future campaign finance cases. Depensa naman ni Escudero, legal umano ang donasyon at handa siyang humarap sa anumang investigasyon.
1: Samantala, nagbabala ang pag-asa na aabot sa danger heat o danger level ang heat index sa 43 lugar sa bansa ngayong Huwebes, May 21. Kapag nasa danger level ang heat index o nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius, posible nang makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at mas mataas na panganib ng heat stroke lalo na kung matagal na nabilad sa init. kabilang sa mga inaasahang makararanas ng matinding init ang ilang bahagi ng Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley at iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Paalala ng PAGASA, uminom ng maraming tubig, iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na tuwing tanghali hanggang hapon, at magsuot ng mga preskong damit.
2: Sa ibang balita naman, lumalabas sa bagong datos na mas tumataas ang ugnayan ng paninigarilyo at kahirapan sa Pilipinas. Ayon sa ulat, mas mataas ang smoking rate sa mga low-income households kumpara sa mas may kayang pamilya. Ibig sabihin, mas maraming naninigarilyo sa mga lugar kung saan mas mahirap ang buhay at mas limitado ang access sa healthcare at edukasyon. Sinabi ng mga eksperto na may cycle na nangyayari. Mas mahirap na kalagayan, mas mataas na stress, mas mataas sa posibilidad ng paninigarilyo na siya namang nagpapalala ng gastusin at kalusugan. Dagdag pa rito, malaking bahagi ng kita ng isang smoker ang napupunta sa sigarilyo imbes na sa pagkain, edukasyon o ibang pangangailangan ng pamilya. Paalala ng mga health advocates, ang pagtigil sa paninigarilyo ay hindi lang usaping pangkalusugan, kundi usaping pang-ekonomiya din. Ayon sa kanila, kung mababawasan ang smoking rate, maaaring makatulong ito sa pag-angat ng kalidad ng buhay ng maraming pamilyang Pilipino.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng pila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Sa isang privilege speech sa Senado, tinuligsa ni Senadora Pia Cayetano ang naging pahayag ni Senadora Risa Ontiveros na may kinalaman sa sinabi nitong parang walang nangyari kaugnay ng usapin sa loob ng institusyon. Ayon kay Cayetano, ang ganitong pahayag ay maaaring magmukhang kulang sa empatiya, lalo na sa mga senador at kawani ng nakaranas ng takot at trauma mula sa insidente. Para sa kanya, hindi dapat basta-basta na ibababa ang bigat ng karanasang iyon sa pamamagitan ng pagbibigay din lamang sa usapin ng proseso o accountability. Dagdag pa niya, mahalagang isaalang-alang hindi lang ang legal o institusyonal na aspeto ng isyu, kundi pati ang emosyonal na aspeto nito at epekto nito sa mga taong direktang apektado. Samantala, ipinaliwanag naman ang kampo ni Ontiveros sa mga naunang pahayag na ang kanyang punto ay tumutukoy sa kawalan ng agarang aksyon at hindi sa pagwawalang bahala sa nangyaring insidente. Nagpatuloy ang diskusyon sa Senado tungkol sa balanse ng accountability, proseso at pagrespeto sa karanasan ng mga apektado ng insidente.
2: At sa ating pong segment na gawing viral na mag-aral, aalamin ho natin kung anong kinalaman ng dayami galing sa palayan sa mga palusot na ginagamit sa mga argumento o yung tinatawag ho na strawman fallacy. Alam niyo ho ba kapag binago ang ibig sabihin ng sinabi mo para mas madaling kontrahin o magmukha kang masama, tinatawag ho itong strawman fallacy. Halimbawa sa high school, may nahuli sa CCTV na classmate mo na nagka-cutting classes at nag-fast food habang may klase, sinumbong mo ngayon sa teacher dahil cutting classes ang issue. Pero ang sagot nila, so gusto mo pala kaming magutom. Ayaw mo kami kumain ng hamburger. Sabay iiyak ko sila. Iba na agad ng issue. Ang totoong punto mo, nag-cutting classes hook sila. Tumakas sila at pero ang ginawa ho nila galit ka dahil kumain sila. Diba? Mas madali hong depensahan ang kumakain lang kami kesa amining nag-cutting classes sila. Kaya pinalitan nila ang tunay na argumento ng mas madaling sagutin. Iyan ang tinatawag hong strawman fallacy. Bakit ho strawman ang tawag? Dahil parang gumagawa sila ng tao na gawa lang sa dayami. Scarecrow sa Amerika. Isang peking kalaban na madaling itumba. Hindi yung totoong argumento mo ang sinasagot nila, kundi yung binago at pinahinang version nito. Sa madaling salita, hindi nila binabanatan ng totoong sinabi mo. Ang binabanatan ho nila yung sariling version nila ng sinabi mo para siraan ka. Para bang walang nangyari na cutting class o pagtakas, no? Yan po ang strawman fallacy. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Samantala, naniniwala ang isang political analyst na si Senador Bam Aquino ang dapat tumakbong presidente sa 2028. Kung desidido si Naga City Mayor Lenny Robredo na huwag kumandidato para sa pinakamataas na pwesto sa bansa. Sa kanyang column, sinabi ni Andrew Masigan na si Aquino ang pinakalohikal na kapalit ni Robredo bilang kandidato ng oposisyon bilang Pangulo. Anya, pareho ng isinusulong na plataforma si Robredo at Aquino na kapwa nagnanais ng good governance sa pamahalaan. Kung pagbabataya naman ang survey, kapwa malakas ang dalawa sa mga botante na may pinag-aralan at galing sa urban area. Sakaling hindi tumakbo si Robredo, madaling lumipat ang lahat ng kanyang mga taga-suporta kay Aquino. Napansin din ni Masigan ang unti-unting pagtaas ng survey rating na Aquino. Sa ngayon ay nasa 5-6% na nangangahulugan na isa siya sa mga tinuturing na alas ng reformist bloc. Sa ngayon si Aquino ang pinakamalakas na senador batay sa resulta ng pahayag first quarter survey ng Publicus Asia, kung saan nakakuha siya ng 50% net favorable rating kabilang ang 30% na nagsabi na say very favorable. Mas mataas ang pinakabagong rating ni Aquino kumpara sa porsyentong net favorable rating na nakuha niya sa pahayag 2025 end of year o PEOY 2025 survey. Bakit ganun? Umiiyak na si Pia Cayetano, parang meron pa rin hindi makarelate. Eh, sabi nga natin, eh, pwede naman yun na siyempre nung oras na yon, baka hindi niya alam na yung mga putok ng baril ay nanggagaling lang sa Senado at hindi naman tututok sa kanya. Tapos hindi niya alam na yung medyo, anong tawag doon, yung cover fire naman doon sa kabila, eh hindi rin nakatutok sa Senado, siyempre hindi niya yun alam. Alam mo, sabi ng mga netizens natin, diferensya namang hindi sinabi sa kanya nung kanyang kapatid yung magiging drama. Grabe. Ganun lang. Alam nila yun. Ang tawag nila dun ngayon eh, mukbang attack. Dahil dun sa pinakitang picture na sila may mga pagkain sa harapan ako.
2: Samantala, dito naman kasamang Arman, dalawang batang opisyal ng Philippine Air Force na pareho pong graduate ng Philippine Military Academy ay nakumpirma na namatay sa aircraft crash sa may sitio Kabuyao, Poblacion, Tubabenguet kahapon. Ang sabi ho sa report, aircraft crash nangyari ho mga sa pagitan ho ng alas 10:20 ng umaga. Pero ho na opisyal na nai-report sa mga otoridad na mga bandang alas 11:40 ng umaga. Ang mga nasawi po ay na-identify na si First Lieutenant Ruth Angelique Arpasos ng Philippine Air Force at miyembro po ng PMA Pabalasi Class ng 2019. Si Pasos ho ay isa sa mga top graduates ng kanyang klase, top 9 sa kanyang klase. No? Samantala, pangalawa naman ay si Second Lieutenant Cherky Embudo na PMA graduate at miyembro po ng bagong SINAG class ng 2024. Ang pagkamatay po ng dalawang opisyal nagdulot ho ng lungkot sa kanilang mga kasama, sa mga alumni at mga supporters ho ng Philippine Military Academy. At ongoing po ang investigasyon na sanhi po ng naturang aircraft crash sa may Mount Kabuyao.
1: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy po ang inyong mga paboritong morning program para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush at sa 1188 DCXOAM pag-usapan natin.
2: Sa 95.9 Big Sound FM Baguio at 105.5 Big Sound FM San Fernando City La Union at sa Big Radio 88.7 sa Tagbilaran City Ball, ihanda po ang mga good vibes. Kasama po ang inyong mga kasama sa Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme para sa Morning Big Sound. 95.3 Big Sound FM, Cagayan City, Isabela. Maghahatid po ng saya at musika sina DJ Piolo at si DJ Karen. Sa 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan, samahan naman po natin sa ating almusal si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: At muli po, mula sa Cabanatuan City, kasama natin sa production si Noel Ragasa. Ako po, si Armand Galang.
2: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat po sa inyong panunod at sa inyong pakinig at magandang umaga, Pilipinas!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Oras natin, gatsoganan ganap ng alas 7.38 at ang oras, sinatid naman sa atin ang bioflu. To our more symptoms, baka flu na yan, bioflu na.
1: 1 and 2, 1 and 2, pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3, 2 or more symptoms, anong sabi?

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, bye flu na! 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hanap nga tayo ng good news. Mapag-usapan natin magandang balita. Senator Loren Legarda, umiiyak! Umiiyak din pala siya. Akala ko si Senator Pia Cayetano lang. Pero papahid-pahid lang. O kasi lumapit nga siya, di ba? Nung umiiyak si Senator Pia, naiyak din pala siya. Ito na may picture. The good news nga muna. Teka, teka. Hanap tayo. Liza Soberano, nagbalik sa Pilipinas. Nagbalik sa Pilipinas si Liza. Oh, kunting bisita lang. Bibisita lang ng konti. Win Gatchalani, tinutulak na bagong Senate President. Chase Escudero isinuka ng minority bloc. Mamaya yan, mamaya. Mau Aplaska, dalawang usaa kakasuhan sa Senate putukan. Ay, loko. Good news. Kayo, ano ba good news? Kumusta po kayo, Katsokaran? Kumusta ang inyong umaga? Kumusta bang bango natin? Araw na ng Thursday. Kita nyo, ang bilis. Wala na uling trabaho sa plenaryo yung ating mga senador. Meron silang sesyon pa ba ngayon? Bato de la Rosa, tablado sa TRO ng ICC warrant. Kasi, di, good news muna tayo, good news. Naghahanap nga tayo ng good news eh. Saan ba meron? Bato de la Rosa, tablado. Ay, hindi naglabas ha ng temporary restraining order yung Supreme Court. Ibig sabihin, pwede nang arestuhin, sabi ng Malacanang, itong si Senator Bato de la Rosa. Officially, siya ay isang pugante kung pag-uusapan po ang ating mga law enforcer. Pero kung pag-uusapan, yung pagkakaalam ni Senador Binoy, Senador Robin Padilla, na ipinakikilala sa plenaryo bilang the gentleman from Nueva Ecija and Bicol and Camarines Sur, hindi siya wanted, siyempre. At yun ang paniniwala din itong si Senate President Alan Peter Cayetano, dahil meron pang mga usap para sa kanila riyan, no? Mamaya yan. Daniel Santilla, magandang umaga. Thank you very much. Sabi ko, Daniel, thank you. Nag-aalok siya ng kape. Pero yun yan, nagbabawas na tayo ng kape. Sapat na muna yung mainit-init na tubig. Nagkape na ako kanina eh. Bawas muna ngayon. Alejandro D. C. Albaran, magandang umaga po. Kumusta ang paminggalan? Libre, yes, Maniego, bro. Kachokaran. Kumusta? Kumusta ang inyong almusal? Maganda. Representative po, itinutulak ang agarang pagpasan ng Right to Information Bill. Ayan, pwede-pwede. VP Sara, may hanggang June 1 para sumagot sa impeachment summons. Yun, inanunsyo ni, ano, ni SP Alan Peter Cayetano, na ipadala na nila yung summon doon sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Pero magandang umpisahan yung ano eh. Rodante Marcoleta, Inekis, Pia Cayetano, sinungkit ang Blue Ribbon. Ayun si ano, ang magiging kapalit ni Senator Panfilo Lacson sa pagka-chairperson ng Blue Ribbon Committee, Senator Pia Cayetano. Sana okay sila ni Marcoleta. Kasi si Marcoleta, ang sinasabi ni Lacson, kaya uminit ang ulo sa kanya ng todo dahil dun sa nabitawan yung Blue Ribbon. Ngayon naman magkakampi sila. Titingnan naman natin. At syempre, antabayan natin dyan yung ano mangyayari kila Discaya at saka sa flood control investigation. Yan. Mitch Tribal, good morning. Holiday po ba sa May 27? Maraming nagtatanong. May 27 yung, ano ba yun? Flag Day? National Flag Day? Teka, teka. May 27, ala naman pula sa kalendaryo ko din eh. Alamin natin. National Flag Day hanggang June 12 yun. Yung June 12 ang holiday, di ba? Ewan ko kung yun yung tinutukoy po. Tingnan natin at check natin. Mitch Tribal, Thank you. De, ito, good news talaga muna. Teka, dito tayo sa good news, ha? Yun ang hinahanap ko, eh. Oras muna. May assignment pa ako. Ayun, alas 7.43 sa ating oras, katsokaran at ang oras, sinatid sa atin ang Bayad Jessic. Sa sakit ng ulo, magbayad Jessic agad. Ramdamang alaga, most doctor prescribed pa. Bayad Jessic. Ingat.
1: Masakit ang ulo ko.
4: Create may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
4: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
4: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Doon pala may makikitang good news sa Central Luzon State University sa Kulidyan. Alagang sa mga estudyante, laging yung graduation talaga ay ano yan eh, katuparan ng pangarap, siyempre napakalaking pangarap. So dito muna tayo sa good news. Good news muna. Sa Central Luzon State University, ang dami raw, lumobo raw, daming gagraduate ngayon. Jun Salcedo, Kachokaran, gandang umaga. Ang dami raw gagraduate ngayon, ha? Kaya ang ginawa nila ay ito, 74th commencement exercises nila, hinati-hati-hati. Ah, Idil Adha. Sorry. Kasi hindi talaga nakamarka yan sa kalendaryo dahil ano yan eh, nagbabago-bago ang petsa. Check natin. Mahirap magsabi ng ano eh. Pero si ano, si Muhammad Alvarez, sigurado alam na niya. Ha? Alam mo na, chokanan. Yun, Idil Adha. Sorry kung hindi ko na-overlook ko yata yun. Naghahanap pa naman ako ng good news. Eh, ito yung good news. Ha? Catalina Amoranto, good morning. Ito yung good news. Ang dami daw gagraduate ngayon sa Central Luzon State University. Ang hindi lang masyadong maganda, pero asa titingin lang yan, eh, no? Wala silang mass graduation. Ibig sabihin, hindi po sabay-sabay nagagraduate lahat ng magtatapos ngayong taong panuruan na ito. Hindi isang araw lang, hindi isang oras lang, hindi sila sabay-sabay gagraduate. Ang sabi po sa ulat, isasagawa na kada kolehiyo per college, per department, sa madaling salita po, ang graduation. Hindi yung sabay-sabay na College of Engineering, College of Agriculture, maganyan, halimbawa, no? Hindi sila sabay-sabay. Magpe-per college, per kolehiyo po. Yan, ang magsisipagtapos dito sa 74th commencement exercises ng Central Luzon State University. Ika-74 na taunang seremonya ng pagtatapos ng klasu, CLSU. Ngayon, ang ginawa daw po, hinati sa 5 araw yung seremonya. Ang gagraduate daw po kasi sa kanila ngayon, kachokaran ay, ilan to? 2,648 ang magsisipagtapos ngayon taon. At naglabas po ng memorandum number 2026-05-12-05 ang Office of the Vice President for Academic Affairs. So, sabi po ng ano, sa ulat ng CLSU Collegian ay kinukot niya, no, yung naturang memo, ang sinasabi daw po, the increasing number of graduates has resulted in longer ceremonies with some extending until mid-afternoon, end quote. Sa pagbabagong ito ay gagawad po ng kada kolehiyo ang mga akademiko at espesyal na parangal, kabilang dito ang tatlong magtatapos ng summa cum laude. Merong tatlo, ha? Tatlong summa cum laude, aba, e pinapalakpakan yan. Hindi lang yon, meron pa silang 165 magna cum laude. At meron silang 728 na cum laude. At meron pa. Meron din silang 6 na with high honors at 57. Pagsamahin na natin yun, ha. 6 na with honor, high honors at 57 na with honors. Ayun, nakita na. Oo. Holiday sa May 27 pala, nakita na ni Mitribal. Buti ka na unahan mo ko. Thank you. Gamit Jesus, thank you. Evangeline Santos, magandang umaga. Para kasi itong mga nagdaang araw, nakatutok ako sa Senado. Sa Senado na tututok. Bakit ba? Sabi na nga, kaya nahihirapan ako maghanap ng good news, eh. Natututok ako sa politika. I-redirect nyo nga ako. Thank you very much. Nare-redirect ako. No? Natututok ako dun, eh. Alam nyo na may politika, eh. Kahapon talagang Ay, teka. Yung iyakan sa Senado. Dito muna tayo nga sa good news. Bawat kolehiyo na rin po ang magsasagawa ng tea party na dating idinaraos pagkatapos ng Ecumenical and Baccalaureate Services. Bate po sa panayam po sa OBPAA ng CLSU Collegian sa pamagitan po ng kasulatan na pangunahing konsiderasyon sa desisyong ito ang hamong operasyonal at logistical, operational and logistics, kabilang ang mas maayos na paggamit daw po ng pondo at mas organisadong daloy ng seremonya. Paggamit ng pondo, hindi ba mas lalaki pag tinatlong araw? Vladimir Manlusok, good morning. Sabi niya, pakibati nga po ang ABMGS ng General Tinio at Sumakab Campus ng Nueva Ecija University of Science and Technology. Ah, magandang umaga, ha. Pagbati mula kay Vladimir Manlusok. Good morning daw sa ABMGS. Ano kaya 'yon, no? Ng General Tinio at Sumakab Campus. Yan. Si Evelyn Galang, hi po, musta? Good morning sa lahat ng Nobo Ecijano, sabi ni Evelyn Galang. Okay, at si okay, si Evelyn, ayun, good morning daw. Sabi naman ni Evangeline Santos. Si Evelyn Galang, may sagot, eh, no? Idil Adha, tungkol sa Idil Adha. Okay, maraming salamat. Okay, thank you. Ayun, yung mga nag-uupisin, ako kasi hindi ko nababalitaan pa. Sabi ko nga sa inyo una, natututok tayo sa politika. Pangalawa, kasi doon sa Senado, tsaka sa ilang mga kaganapan dito sa ating lokalidad. Pangalawa, kami kasi walang holiday. Yung trabaho namin. Pero dapat talaga alam ko yan. Ah, sige, thank you. Joseph Patienzo, sabi niya, mapagpalang umaga po kuya. Pabati naman po lahat ng empleyado ng LTO Kabanatuan, lalong-lalo na po kay Chief Sally at kay Chief Sherwin Donesa. Uy, Joseph Patienzo ay bumabati po sa lahat daw po ng mga taga Land Transportation Office, LTO Kabanatuan. Ay, thank you very much sa kariregistro ng aking ano dyan. ng aking karg-karg. Buti may, at teka, batiin ko na rin si Maring Lin ko kasi siya yung nagpaalala sa akin. Sabi niya, pare, kanya last week. Oh, yung Maring Lin, taga DNR po, kaibigan kumare. Yung sakyan mo, may ang registration nun. Ay, oo nga pala, no? Oo nga pala. Kaya katatapos kahapon. Thank you, ha. Magandang umaga. So, pinababati ni, ano, ni Joseph, ha, mga empleyado ng LTO Cabanato. Lalong-lalo na po kay Chief Sally at kay Chief Sherwin Donesa. E, batingin ko na rin mga taga-LTO Palayan City, sina Kumari kong Yoli Saklolo. E, magandang umaga, Mariko. At sa lahat dyan sa LTO Palayan. Ray Bulacan, magandang umaga, Katsokanan. From General Tino, Papaya, Barangay, Rio Chico, Purok, Daisy. Talagang sinimulan niya sa malaki, papaliit eh. Oh. General Tino, Papaya, Barangay, Rio Chico, Purok, Daisy. Okay. So ito na, tapusin na natin itong magandang balita na to. The university recognized the need to streamline planning and practice better stewardship of institutional funds through a more consolidated and efficient graduation system. Ayon pa po sa kinokote ng Celesio Collegian, no? Bate po sa inilabas na schedule ng Celesio, sabi nito, magsisimula ang kada kolehiyong seremonya sa May 22. Bukas, start na ng graduation. Conferment of degrees sa umaga, tapos magwawakas sa May 26 ng hapon. So, 22, 23, 24, 25, 26, graduation. Diyan po sa Central Luzon State University. O, batiin na rin natin si Eljan Tolentino. Si Eljan Tolentino ng CLSU Collegian. Good morning, congratulations sa mga magtatapos. Kahit po dun sa ibang mga paaralan. Naku, congratulations. At oras natin, Katsokanan, ganap ng 7:56 at ang oras ay inatid po naman sa atin ng Rexidol Forte. Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
6: Idol!
5: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Anagang yulilab yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Adrian Somar, good morning. Hello po, magandang umaga. Sabi niya, uy, nasa Riyadh, Saudi Arabia. Ingat po lagi, ingat po lagi. At sino to? Si Proud Cabanatueño, sabi niya. Si John Carlos Agustin, kalayaan ipinaglalaban hanggang kamatayan. Proud Cabanatueño, sabi niya. Okay? Sabi niya, huwag pahuhuli. Adrian Somar, good morning. Huwag pahuhuli daw si Senator Bato. Ayan, si Brad, okay, si Brad John Paul Flores Gumarang, magandang umaga po ha, pabati po sa kanyang unika iha, fifth birthday today, Precious Amitis Gumarang, ba, okay, Precious Amitis Gumarang, happy fifth birthday, aba, teka, kailangan pagka birthday, mayroong isang bagsak, ha? Ito.
8: Happy birthday!
3: Ayan, para ako naman eh makatikim nung malinamnam na pansit na iluluto ni sister para sa kanilang baby, kanilang nag-iisang napakaganda na pamangking ko yan, siyempre, kay anak ni Brother John Paul Gumarang, no? At ni sister, para po sa kanilang unika iha na fifth birthday today. Isa pa.
8: Happy birthday!
3: Yan. So, No to impeachment ni VP, sabi ni John Carlos Agustin. Andiyan na po yung impeachment. Na-impeach na siya. Yung, ano lang, yung guilt. Ang pag-uusapan dito, guilty or not guilty. Dahil mukhang magta-trial po. Dahil, di ba yung narinig natin yung announcement kahapon, nagsuot na sila ng robe. Tapos, in-announce kahapon ni Senate President Cayetano. Pagod na pagod ka pag maiisip mo yung mga aksyon sa Senado. Yung mga nangyari nito mga nagdaang araw, grabe talaga. Parang hindi yun yung ano eh. Parang hindi yun yung inaasahan mo talaga. Ngayon lang nagkaganon ang Senado, di ba? O hindi yun lang inaasahan mo sa government institutions. Okay, sige. Eto, mag-greet. Tingnan naman natin ha, kung sino yung mga kasama nating nandito ngayon. Mga kachokaran ha, mga nakatutok po. Dito pa rin sa ating palatuntunan na tantabayanan po ang hanin naman ng ating mga balita. Anong gagawin ko? Kailangan ko daw i-refresh ang aking computer. Okay. Ayan. Catalina Amoranto, John Carlos Agustin, si Ana Etik, Marieta Tagaka, Daniel Santila, magandang umaga po. Ganun din kina Ray Bulacan, Alejandro D.C. Albaran, Alejandro Albaran, Rino Ramos Jr., Mohamed Alvarez, Jem Grospe, Guillermo Soriano, Felix Sagun, kay Nora Bantug, Carganilla, Leo Castillo, Ray Kilantang, kay Evangeline Santos, June Salcedo, Edgar Camus, Vladimir Manlusok, Lib Reyes Samaniego, Mian Cortez. Good morning kay Lani Corpus, Jocelyn De La Cruz, Mariko, gandang umaga, Sister Amy Ponce, kay Mitribal, good morning. At yes, kay Mian Cortez, magandang umaga, isang lingkod bayan, ano ho. Maaasahan, laging naglalaan ng oras para sa ikatlong distrito ng